Aniversè kay la pou Gan ki la bize kasot la pase so Lucy Noue ki la balka epi Celeste se famia, maman ou se so papa ou tout moun yo kadou kwa sa ni an bel jounen. Bon, an pete sa fe bay West Indies la, mwen ka gade se moun nan yo selekte pou jwe sa la. Moun kwa Kino Paul. Oh, alas, mwen te Kino Paul lek, se pa nyen yon grave. Ma sa kompat, de la ma kompat ki sa bokambat mwen san mi seleksyon mwen ki sa ka ala se velit de le. Bon, mwen ka kwa yon ale pou West Indies, vyo mette 3 moun pou ka fe seleksyon. Sa fe yon moun ka fe la, mwen kote sa piyes. Hein? Ma meli pi sa set lisyen, mwen ni wipi nyon mwen. Sa ki ka travay mwen nou, teni 3 moun ki ka fe seleksyon, an nou vye ansa, mwen ka kwe ki si nou vye sa, pite sa kay top primer.